Tumang lafi sa tuwa, nengane vav matuwa. Manging la misus tundam pok ne disheng etanga fa miashe lua sa mur brana ke miche che a ditem tum tom ya be bungun ye nara da shaka fe tam tia la vala ke mirenge.

Hirap rap ngiran mas mahita ngina mano mas ranga Sis na pingrunda, sis na pinaprepong Raks nga lang etuda, marom diet kitad se kerko Utiye pa mangia haiti, apira ira ma jesheke vura betak Utiye pa vala ke shai, lan pangarom tat nga sat Ani nga korfa mas